suka wonda kanjani lapho na ke amathenyoka kubuza lapho navigator mfoka Cwenza ngale sikhathi naye lapha umaqhinga mfoka Hadebe uwadlile amathenyoka thathi umuntu wami asuka udla amathamo wena man suka bhinca lomxhosa phansi Cape Town ekapa lo duma la ngilanda khona ibhinca lomxhosa amalethi le abalandeli bami sanibonani webalandeli bami sanibonani webathandi ke banhlanhla ngwenyada wazi umkhumbi uyena sithe savula ngayo uhlelo isiqi sasiyafrika emakathi ke enkonzweni lapho nake yasebusuku hamba kanjani lapho ngasekhaya ngithemba right ke mntana kehla ngithemba ukuthi right ke ingane yakwethu seyikhona le nto yakangwenya izogqilaza between ihora lesibili nelesine njengenjwayelo siyenza bukhoma le nto enandi emachobeni bathuba udukuduku uthando lamahashi kungu 15 minutes after ihora lesibili ngomhla ka 8 kumandulo ka 2026 asuka kumnandi ku 0687649 69 nalapho nake kunhlanhla ngwanya ku Facebook sixhumana khona ngani yakwethu njengenjwayelo.

0: ngipa amandla baba ngipa ingqondo manje
1: sengenzela umndeni wami
0: ngelu ngipa ingqondo babe hlakaniphile nami ma
1: ngami lapha umndeni wami ubhekene
2: Ntlandla ngwenya kwisiqi sase Afrika.

sukita lomjola lithethe usho lapho na ke umashiya khalo ngalesikhathi bathi inkululeko iphethe lapho na ke umayogati bathi yogi yogi hey yakhan pela sidokose goma icala lomjola ngithebe ukuthi ke uyithokozele ngalesikhathi kungukora past 3 lapho na ke kungumhla ka 80 kumandulo ka 2026 riyamatha riyatsutsuma sibheke kwelesini ihola ihora elizawuthi lishaya uzobusubhema wakholwa wena ngapho ke ngasekhaya zimbili umndeni wami kade shawa lapho na ke iroyal messengers whenever never mpoka makhaya susindwe zinyawo ngani yakwethu njangihlezi ngisho ngithi ke wophuthuma wosheshe ufake wosheshe uvuke uzokwazi ukuthi ufake masinyane seyigcwele lapho na ke iplaylist ke yosuku lwanamhlanje usindwe zinyawo mfowethu kusasa futhi nakanjani ngizobe ngikhona ke nohlelo isiqi saseAfrika umbali uthe ngicela ukuvusa nje wonke amadela buthongo ngengoma yeRoyal Messengers umndeni wami umabhungu ugwaza majongo suthe ngivusa uSibungqobo ngenkululeko icala lapha na ke lomjolo ya ngithemba ukuthi ke nise right ngapho ke ngasemakhaya ku 0687649969 la soxhumana khona umntana ekhehla kanti ngwanya 596 ku TikTok otherwise at ngwanya_welcome lapha na ke ku x.com inanda updates lapha na ke ku Facebook at inanda at r4fm ku xm.com siphinde sibe khona ke nalapha na ke ku app yomsakazo inanda FM yatholakala ku Google Play Store.

Otherwise usuku lukhulu lapha ke kwabezempilo laziwa ngeWorld Physiotherapy Day njengoba kumhla ka 8 nje kuSeptember kubalekile ukuthi ke siphi umculo sushebe lapha ke nendaba ke ithinta ke impilo kwaziwa namhlanje ke noma kukhulunywe ngosuku lukhulu nola hlanganiswa ngomhla ka 19 lapha ke mhla ka 8 1951 it is 8 September la khona ke kwathi cha njalo ngomhla ka 8 siyaxoxa ke indaba ke ithinta iphysio therapy ikakhulukazi ilapha na ke inhliziyo kuthiwa kubalekile ukuthi ke inhliziyo yakho uyiphathe kahle ukuze ke ungayitholi ushawa lapha na ke isifo ke noma ushawa istroke kuthiwa ke isifo eyamaniswa nenhliziyo izon pelpela ehamba phambili lapha na ke emhlabeni wonke nje jikelele ngoba kuthiwa balinganiselwa ku 19.8 million abantu abathe badlula nje emhlabeni enyakeni unyakeni ka 2022 bebulawa yona lapha na ke isona ke sifo sayo ke inhliziyo sokubalekile ke ukuthi uhlale lapha na ke uyivoca voce ukuze ke ukwazi ukuthi ke ungayitholi usushawa lapha na ke yona ke a heart attack okanye i stroke mangabe nje uzodla kuphela ungajimi ungenzi lutho ay izoba khona lapha na ke inkinga makuya ngokuthi uyabona ukuthi akujimeki zama noma ukuhamba nje lapha na ke ibangana nje mhlambe kabili noma kathathu ukuze ukwazi ukuthi umzimba ukhandleke ngoba umzimba ongakhandleki iwona impela ke lona olalela izifo iwona ke uzogcina kusuyithola ke usunayo lapha na ke isifo sushawa isona isifo ke senhliziyo bathi siqubulo ke salonyaka sithi ke cardio lapha na ke cardiovascular

disease and stroke. Yeah, izwakale yonto isingisike lapha na ke sakwa biology ke leso o cardio vascular disease. Ah, chalpan. Hey, sawakumbula la bombastic weights. Akwa biology. Hey, futhi bakithi. Sadlula kuyona phela na biology umuntu ayenza lapha na ke esikoleni. Ubona ama bombastic akhona phela wakushiya udidekile ukuthi ke kukhulunywa ngani. Kanti hayi kukhulunywa nje ngenhliziyo. Akuyona into etheni inhliziyo yakho ke kukhulunywa ngayo. So, imi kanjalo noma simi kanjalo ke sale unyaka isiqubulo kuthiwa ke zivoca voce ngoba isifo senhliziyo sesibaqedile abantu emhlabeni ukuze ke na ungabaleki kulabo abantu kuthiwa bawo 19.8 million nakuthiwa isibalo sinyukile banawo omunye ke ongeza ukusenyusa lapho na ke isibalo ngokuthi ke uzivoca voce ukwazi ukuthi ke ube right uphile ke impilo ke noma uphile isikhathi esithi usayikhumbula indaba ukuthi nawufunda phansi eBhayibhelini abantu babephila eminyaka emide noma isikhathi eside akhumbula njengomethusele nje waphila ngathi iminyaka engaphezulu ucishe kuka 900 uyancipha iminyaka namhlanje abantu sebaphila ilutho ngempela ke manje ke umuntu ona 100 nje hayi impela uyababazisa kulezi insuku kanti kuqala mawufunda kuthiwa impela babephila abantu ngoba ngisho no banaw Adam na nginoma kona Adam Abraham Abraham pelempela wayiphila iminyaka eminingi naye ngathi naye wafika ku 900 uma ngengaphosisi uAbraham lapha na ke kweza seBhayibhelini indaba so kubalekile ke ukuthi ke sijime ukuze ke siphile kakade.

Ngizoqala ukusebenza ngo 11 o'clock. Ngizoqala ukusebenza ngo 11 o'clock. Shesho phuthumeke ngoba akukuningi engifisa mina ukuthi ngikwenze nawe kusasa. Kodwa nje okokuqala ukubuza esidalweni sakho ukuthi wena isabelo ebesinikeze sona isiphi. Bese kuthi okwesibili bese ngunikeza umyalelo wokuthi yenza njani ukuze uphume kulolu sizi. Uyazi ukuthi uzothuka isimanga. Uzothi wena ulindele ukhokha imali enkulu kanti cha. Impumelelo yakhe ayilele ekukhokheni imali enkulu. Ilele nje ekhipheni umnikelo nje omncane. Bese izinto ziyakhanya, bese izinto ziyavuleka. Ngibalaphila abantu bengakhiphanga ngisho isente. Eyintweni bese bakhipha isindodla zeyimali. Ngifuna ukulapha wena ke kulesi simo obhekene naso. Ukube mina bengowena bengizovele ngilove lapha etohweni ngoba vele angithi uvele usebenza into engacacila ngithi. Ngase kwenzeke nje futhi uthi uyaya ufi ujikiswe kuthiwa ngoba nanti izulu kade linetha uzokwazi ukuwasha impahla, awuzokwazi ukwenza kahle ingadi. Uyayibona loo nto. Ya kusasa ngo 11 o'clock ngizobe sengikhona eThekwini eMantsele number 110 ngizonxusela abantu esidalweni sabo ngizonxusela abantu kwingelosi ukubacelela ukuthi kanti bona badalelwe kuphi bese ngunikeza umyalelo ukhumbule phela ngifundisile kubantu nginesifundiso enginaso umlaleli wena oqala ukungilalela isifundiso esithi umuntu waqokwa isidalwa esithile ukuze ezophila emhlabeni kunalesi sidalwa okuyisona esikhathazeka ngawe ya ngifisa ke kusasa ke ukuhlangana nawe silungise lolu daba ya umnikelo ozongiphathela wona uzongiphathela umnikelo ka 100 rand umnikelo ka 100 bese mina ngenza lemsebenzi yombili bese ngibhansela wena ngekhombo yakhona egcineni ngoba into engifuna ukuthi siyazi bantu bakithi ukuthi lento okuhlala ekhaya sibe singaphumelele empilweni ayilungile lento yokuthi uyophuza ngoba uthi ufuna ukuvala inkinga obhekene nayo nazo ayilungile asihlangane nike kusasa eThekwini eMantsele number 110 kumngeni road lenkonzo yakusasa inkonzo yami nawe yokuba ngilungise ikusasa leli elibonakala lifiphakele waliwo umuntu obuthandana naye ngendlela engaqondakalanga yebo zichitho lezo kodwa mina ngifuna ukusibheka lesi sichitho sakho ukuthi isiphi lesi sidalwa esikuyekelelile ngoba abantu abaningi bavele bagijimela kuyolapha inkinga bengayibukile ukuthi iziyenzeke nje isiphi sidalwa esidedela isandla kuyenzeka umuntu ahlukane nomama weingane zakhe noma weingane zakho avela suke nje avuka amadlingozi akhe uyayibona lonto wena usole laba kanti bekufanele sibheke wena ukuthi isiphi lesi sidalwa kuwe esidala ukuba lo mama enze lento ayenzile noma futhi lesi sidalwa isiphi sizathu esenza ukuthi simenzise lezi zinto azenzile omunye uphunyelwa yisisu bese ethi hayi vele nginabanakwethu bayangiphosa vele intombi yakho wena yasho ingibona eBridge City yathi lengane lena ngeke iphile vele wena kini abangifuni vele nawe ingane ubukade ungayifuni kumina ingakho isisu sami siphumile uyabona lonto kanti akunjalo bekufaneke kubhekwe ukuthi njengoba uphunyelwa isisu isiphi lesi sidalwa esidedelele lengane sayekelela lengane ngoba noma bengakugadla bekuthakatha

kanjani kodwa umi izidalwa ohamba nazo zivumelana phezwe gazi lakho ayikho into engenzeka kuwe sesingakhuluma nje sikhohlisane abantu bakaThixo kodwa idalwa abanye abantu labaya uyabo ukuyekeleleka kwento kusuke kunenkulumo ebikade futhi khulumeka eidalweni ngicela umuntu othi mprophet ngihlusha ukudikizelwa yiso ngihlusha ukudikizelwa umlomo ngihlusha ukudikizelwa inyama esicubini esithile somzimba wami mhlawumbe ukuthi uhlele nje uzwe isibele siyadikiza uzwe into ngalapha ezintweni ngathi kuyadekisa uyabo wena love emsebenzini kusasa inkulu into ufuna la sizoyikhuluma ngoba uma ungayinakanga le nto kuzodala kumonakalo omkhulu ozokwenza ukuthi nalowo msebenzi ugcine ungasaqhubekanga kuwona ngiyakumema ngikumema nini kusasa inkonzo lena yakusasa njengoba kulosibili wena ozoyilalela namhlanje ekuseni ngithi mina noma ubususe taxini I vele ujike tsheni tekisi uthi driver ngehlisa hamba amanga emsebenzini uvele usho ukuthi hayi ube nesimo esiphazamisile ngoba mina ngifuna siyilungise le nto kwakufanele kufakwe esikhundleni kwashintsho wangabe usafakwa kwafakwa omunye hayi ukwazile hayi phela balala namabhosi ema-ofisi awu mana ake sikhume iqiniso akukhona ukulala lokhu asibheke ukuthi isiphi lesisidalwa esikuphucele promotion isiphi lesisidalwa esingafunanga uhlale esihlalweni ubukade usulungiselelwe sona abanye uthola ukuthi omunye uthenjiswa umlungu ukumnyusela imali akuthande nje umlungu akuthande dukuduku sephumile kwena akasakuthandi bese uthi wena hayi kukhona abangihambele khona abangikhulumele kabi kumlungu inkinga isesidalweni bantu bakithi mina ngifuna ukunilungisela izinto zenu ziqonde ngempela yekani umdlalo lo manje esiniwudlala nina engathi nizingane zasecrash yabona ake silungiseni ngempela manje impilo yomuntu before usola abantu mina ngifuna ukuthi kuwe asibheke isidalwa kuwe ukuthi isiphi isidalwa esiyekelela izinto zakho uyabona loo nto ngoba inkinga uzothini hayi njengoba sidrayiva le tekisi sibathathu uzibanibani ubeka umuthi kule tekisi uma idrayiva imina iyafa bese umphathi esethi angiyeke le tekisi ngoba kubani ayifi noma ngabe kuthiwa uwufakile umuthi wokuthi itekisi uma idrayiva wena mayifi asibheke phela ukuthi isiphi lesi sidalwa esihluleke ukuvikela ingane yaso ukuthi iphelelwe yiparish isiphi lesi sidalwa yabona loo nto yonke into ngane kaNkulunkulu ilele lapho hayi uma wengane hayi ubaba wengane ngimbamba oqotsheni nomngani wami embedeni kulungile mntanami kubuhlungu ukubamba umngani wakho nendoda yakhe embedeni kodwa umbuzo uyekelelwe isiphi salukwazi ukuthi umngani wakho sengaze alale embedeni nendoda yakho bese lesakwazi sihlulwe yini kumgaqazi iqolo sihlulwe yini ukuthi simshaya vele aqhume ophe sihlulwe yini lesisalukwazi fanele siyilungise leyo nto sikwazi ukuyibuka leyo nto ake niyeke ukusola abantu kanti nani ningamavila ekusukumeleni impilo yenu ngifuna abantu abawu 60 kusasa 60 wabantu kusasa yabona nje lento lento ofuna ukuyihlalela egcekeni hayi ngiyakiyeke lento baba faka amabhuzu akho qoka woze eThekwini uze kunanga umprofethi wesizwe umavula kuvaliwe ngisemantseleke kumngeni road eDurban station yabona imantsele la udayisa khona omama nje amacansi awungeni ke ngaphakathi uthi ukwehla kancane nanto igarage leyo moto uzodlula uwehle kancane awunakho sekuyangene kanjalo yabo kubhaliwe njalo laphana ukuthi mngeni yabona 110 yabona loo nto umngeni 110 kuyabonakala kugqamile ngena ngepassage ke lelo bese ungena ngetebhisi uze kumprofethi umavula

sonto Sunday sizobe sinayo inkonzo enkulu ya onke ama details ayo uzowathola kahle kusasa uJehova makanibusise uJehova makanenzele okuhle ngifuna kusasa ukuba ngizokunikeza i-direction yempilo ngoba kubuhlungu ukuphila impilo engenayo i-direction uyadinga ukwazi okudalelwe uyadinga futhi ukwazi ukuthi uzovula kanjani lokho okudalelwe ya umprophet Mzinto umavula kuvaliwe uye lo khuluma naye umenzi wezinto zenzeke ngiphiwe uJehova lesi sibusiso ngaphiwa abakithi lesi sibusiso ngiyabalapha abantu ngezwi ngamanzi njengomthandazi njengomprofeti ngibalapha abantu ngehlahla ngezimpande njengenyanga ngokwesiphiwo sasekhaya kithi sesikhwama sokwelapha ya yambonga kakhulu uNkulunkulu ukuthi bonke abantu esengibathinte ngalezi zandla bayafakaza bayabonga bakhimiza abantu bayasebenza abantu izinto zibahambela kahle abantu inedala lokho nginesineke emsebenzini engiwuphiwe okulapha umuntu ngiyakungehluleke wena kusasa ngiyakungehlule wena ngizosiza isimo sempilo yakho omunye uhlusha ukuchama uthi omunye eyimina ivele ngiyichamela nje mprofethi noma ngithi ngiyagijima ngetoilet ngifika vele sengichamile nje uyabona noma noma wengane noma baba wengane uyangazi ngivele ngishobinge nje fana sibheke esidalweni sakho ukuthi ubani wayishobinge ekhakini and ukushobinga kwakusukele kuphi ukuthi kube nomuntu oyishobingelayo yabona lonto omunye ebusuku uba nenkinga yokuwasha kube nezinto engathi ziyamhubha ziyamjaha yabona lonto omunye futhi lezo zinto ziyamjaha uyazazi ukuthi ngake ngakhipha umphefumulo ngabulala ngagwaza ngadubula khona uplan engawukhipha kwafa umuntu wafa ngohlelo lwami lwa umuntu akageziwe kuwe lwa umuntu akasusiwe phezu kwakho ya ngiyafuna ukuthi ngokulekelele impilo yakho ikwazi ukusizakala kakhulu bese kuthi nalabo abadayisa umzimba laba abadayisa umzimba abantu abami ngicela ukunicela weyingane zami dilizani manje asemaningi kakhulu amadoda senwatshathe ngeyifuba zenu ozani lizongena kwisigezo somprofethi nidilize lemphefumulo esenayitshatha kakhulu eyifubeni zenu ngoba le nto izogcina zidlulele nawe iyingane zenu eniyizele inganekho ibe nemimoya yesathanism ibonakala iyaqayula njalo esikoleni uma izobhala yonke leyo nto kanti ingenxa yamathuns aphezu kwenu wonke nje umuntu nje othi uyiphilisa ngebhizinisi lokudayisa ida indoda umfana osemncane nawe uthi uyayidayisela ngoba kudayisa indoda kulezi nsuku kudayise nowesifazane ukudayisa khe kuhlukene abanye bakuphumele endlini bayokumela lapha nedaladini zasepoint njoba kusebusuku nje uyabona lonto abanye badayisa khona phapa bayeqashele khona ukuphoseka nje athi ngiphabazambani aphoseke ethi yaze ngifuna ukuy down ngiphu 50 rand athi lona ingenke asilo naye nanti ikhekhe kade ngilibhakile ikhekhe ngibanikile libasheshe labacika ngazi noma ungawenza yini itiye nawe uphuzela le khekhe akucaceke vele ukuthi awu 50 vele unawe adede lo 50 netiye vele belikhona engazi ukuthi uzolishebana yena usedla ikhekhe njalo seliyadleka njalo kanjalo sekuphuzeka itiye kanjalo uyabona ke ukudayisa lokho kodwa ukudayisa wena uzothi wena khona ukudayisa omunye uthola ukuthi ayi ushawa ibhabhalazi lapha uzothi ingeke angiphuzise mfethu athi lona eyingeke ngeke ngikwazi yabona nje lamabhodlela amathathu ngifuna ukuyishayela kancane kancane yabo athi lona hayi kade ngibhake ikhekhe mfethu lapha nanti ikhekhe yabona vele adedele ibhodlela lona amnikeze ashebe naye asesesheba ne

0: sizongisize ngalo baba.
1: Hayi bo.
0: Nginenkinga kababu wengane, ubabu wezingane zami baba, ubesehambile iminyaka. Wangibaleka nezingane enkundli bakho.
1: Awu.
0: Ngithema ngilandelele enkonzweni zakho baba. Kwanginikeza izisebenzo zenhlanhla baba, bengifuna ngisebenzise. Uthengele inye ilanga baba, ngizihlalele nje kwafika usisi wamakhelwane. Mefika baba usisi uthi ngiyacela la ngaphandle, mangifika ayibo imoto nayo emile la. Mangithi ngiyafika awuzo ubaba wengane zami baba. Uyakhala, uyaxolisa, uyayisola ngakho konke baba akwenza kumina. Uthe suka. Wangeza 10,000 cash baba, uthe angihambi ngiyothenga izinto zengane, uthe ngithenga lezinto engizidingayo baba. Uthe ngisahlele sehambile baba, kwangena ikholi yakhe baba, ngisamangaze sisebuyile. Uthi baba ufuna ukunginikeza imoto.
1: Hawu.
0: Kwimoto lena baba uthi ufuna ngihambe ngifake emgaqweni isebenze njengo-Uber. Ngikhuluma nje baba, imoto sesiyifake emgaqweni saqasha ngisho umuntu iyasebenza baba.
1: Ngokuthola izinsebenzelo zikamavula kuvaliwe, kubuye ubaba wengane obesenesikhathi wakushiya.
0: Yebo baba, beseminingi iminyaka engekho, ngisele ngedwa baba. Engiyabonga kakhulu, ngisize kakhulu baba, ngiyabonga.
1: Siyabonga kakhulu emntanami. Ungathini kwabanye besifazane okungalungi abashiwe neingane, iingane ezingondliwa, ungabaqhuqhuzela uthini ngomavula kuvaliwe?
0: Ngingatshela baba, ngasho kubona ukuthi mabasukume baba. Izinto zakho izisebenzo zakho ziyafodeka baba. Konke kuyenzeka. Ngiyethemba nje baba, konke kuyenzeka kubo bonke omama abasindile, mabavuke bayithontuthe baba.
1: Awubatshene mntanami ngale nkonzo engizobe nginayo yangolwesihlanu obusuku bonke. Awubatshene ukuthi abakhahlele ingubo beze kumavula kuvaliwe azobenza abafane nawe. Awubatshene mntanami.
0: Ebo baba, bonke abalaleli ngithi njengolwesihlanu nje konto kuze kusekuseni baba, ubaba uyasebenza, uyahlola, akukho angakwenzi, uyayivula iminyango eseyikade yavalwa. Ngiyabonga bazalwane, ngisindile nami, ngiphumile ekuhluphekeni kumanje sikhuluma.
1: Sibonge kakhulu mntanami, iqhubeka ibhizinisi imoto, izale ezinye iy'moto mntanami, kukhanye.
0: Ngiyabonga baba.
1: Kunjalo mlaleli wami, kunjalo uDr. Mzinto, umavula kuvaliwe. Ngisho umuntu kosiyami othi mina angaze ngiye kumavula kuvaliwe, kodwa ngiyazi ukuthi unabo ubufakazi lapho ekhaya. Imkhuleko nje engiyenza eredweni, ngithi bamba amanzi ekhaya, buningi ubufakazi ama-VN esiwatholayo, abantu bebonga, abantu betusa. Ngizothi mlaleli wami lapho ekhaya, wena ofuna impilo yakho ishintshe, woza kumavula kuvaliwe, ngeke singehluli isimo sakho. Kwamavula kuvaliwe sakamukela.
2: Tata, mavula kuvaliwe.
1: Yebo.
2: Dokotela.
1: Ya.
2: Ngifuna ukudlulisa ukubonga tata. Ngingumuntu ogembulayo tata.
1: Okay.
2: Bendinga nayo thoba inhlanhla.
1: Yeah.
2: Ngithenda kuze ecaweni lakho tatanda. Ngathola ulafika izisebenzi zokunikela nami ndanikela.
1: Okay.
2: Ngithema ndele ndindahlala isonto, ndaphupha ebusuku ngathi andivuze ushaye emhlanu mandivuke ndihambe ndiyozama imali yami.
1: Okay.
2: Ndiwinile tata, ndiwinile, ndiyiphethe ngesanda, ndiwandikhetha nje.
1: Hayi bo. Uwina kafino.
2: Ngiyabonga. 20,000 uphethe ngesandla, abantu abambajabule bayafa tata.
1: Hayi bo, hawu siyabonga.
2: Oh tata, ndiyabonga kakhulu, ngiyisisa ukubonga, ngiyabonga.
1: Vele uwumuntu wekhasino.
2: Ewe tata, bengumuntu ogembulayo, kodwa bendingawini inhlobo.
1: Ubungawini inhlobo.
2: Bendingawini inhlobo, bendingabi nenda naye inhlahla tata, kodwa ndikhewa ndizakwakho ndabenaninhlahla tata.
1: Ngokufika nje amavula kuvaliwe, unikele nawe makunikelwa, kwase kuyaqhuma kwakho.
2: Oh, kwaqhuma kwamdada, kwaqhuma. And inhliziyo endizabule ngayo tata, andaba ngibonge kanjani. Ngiyabonga kakhulu.
1: Siyabonga mntanami, uJehova kubusise. Qhubeka mntanami, udla imali yasekhasino.
2: Oh, ngiyabonga tata kakhulu.
1: Kunjalo mlaleli wami ekhaya, sengizothatha bebe babili, bebe bathathu. Yona inamba ka 064

kwakhamalanga divuka ndikhala. Kululu ibalisa ngoku ndimdala. Sister kamama nentombi yendala. Uiva kwakhe lengoma umsho uzofuna undiqwa.

0: ngizothatha bebe babili bebe bathathu yoni number ka 064 533 3512. Fona mlaleli wami isikhathi sakho nomprofethi umprofethi wabantu lona umprofethi wesizwe uJehova wangithuma emhlabeni wathi ngiyokhulula abantu uNkulunkulu wezulu uyena ongithumile angizithumanga ngithunyiwe futhi ngithunyelwe kuwe ukuba ngizoletha okuhle empilweni yakho kwamavulo sokwemukela.
1: Yebo baba.
0: Yebo baba ninjani? Baba wami Nkosi wami kodwa indoda ivele ikhulume phansi kwenze njani? Phamisa iphimbo khehla lami. Hlala esicelweni mkhulu ucela maku mawukuthi ufuna ukucela khehla yini oyicelayo?
1: Cela umsebenzi baba yalubi yaphela.
0: Ukuphi nendawo?
1: Usemaoti.
0: Wekhehla wenze nje awufike kumina ngolosihlanu baba wena udinga nje ngikukhulekele kuqaqeke impilo kuwe. Awu kodwa khehla lami Nkosi yami wena ngathi washawa ngelumbo lokunganyakazi unginyakazela impilo yakho. Wekhehla ngisemansele buza kubantu basemawoti bazokutshena ugibela itekisi uze eThekwini eMansele number 110 kumngeni road eMansele baba ila okudayisa khona omama amacansi opposite neWMCA renke eduze kwase Durban station erenke ngishuka fika khona ubuza uthi kuphe Mansele ngishuka base workshop ubuza uthi kuphe Mansele bazokukhombisa abantu.
1: Ewo baba
0: iza kimi khehla lami Nkosi yami musukukhathalelwa igazi kanjengathi ushawe imamba khehla woza ngizoyiqaqa impilo yakho mkhulu umsebenzi uzowuthola. Wafika ke ngolohlanu wakhehla ngizobe ngiqaqa izingidi zabathakathi ngizobe ngibeka abantu izandla ngizobe ngikhuleka ngizobe ngibathandazela abantu ngibagcoba ngeoil athi uDavid uJehova ugcoba ikhanda lami ngamafutha indebe yami yaqhichima impela okuhle nomusa kuyangilandela bonke abantu engizobe nginabo ngolohlanu bazolandelwa okuhle lapha bahamba khona. Woza baba inkonzo yakho le nkonzo ingakuphutheli.
1: Yebo baba nge
0: Sibonga wekhehla. Ngolosihlanu bantu bakaNkulunkulu ngimema wonke umuntu akekho umuntu ozothi cha ngizobuya ngibona ayikho indaba yobuya ubone la lento engizobe ngiyenza ngolosihlanu iyona nto idingayo ukuze ikusasa lakho liqhakaze noma ngabe kuthi uhamba nge-will share abaqukule kwabavula kuvaliwe nyokwemukela.
2: Amen baba mavula kuvaliwe.
0: Yebo ma
2: Baba ngisangisukuna ngoku bakho baba
0: bemsebenzo yakho. Yini kwenze njani?
2: Baba ngangiyise enkonzweni ye kuyisema kuyami babuyisema kuyami baba.
0: Okay. Ya.
2: Ay baba bese kunosiso ke tangoleka u 6 months.
0: Mm.
2: Ngathi la lapho enkonzo na ngiyike ngisebenza ngisebenza ngayisebenza baba lenje lo ngithele ngayo baba.
0: Mm.
2: Ngiyirela ngathi ngeke ekhaya. Mangifika ngifika ingane ngicela ukuthi khona umdudu kade enesho iphasela.
0: Okay.
2: Lothi mangabe ngifunde ngelivula neliphasela kunencwadi phakathi nemali. Mangifunde iphasela ubhalile ukuthi uyaxolisa ukuthi angikwazi ukuthi sithi kangaka.
0: Mhm.
2: Ubhalile leli kunenkulu lenothi ukuthi uyacela ukuthi ngibambe lo 6000.
0: Hayibo.
2: Kana uzobuya ngibone. Athi enye uzobuya ngibone baba kaphoshiwe.
0: Ehhe.
2: Omunye baba la engabona khona ukuthi imsebenzo zakho ziyasebenza baba.
0: Ya.
2: Azama nakukhumbula yini baba enkonzweni ungiprofesa ukuthi konke kwami okulahlekile kusazomunye wangihlalela ngomfowethu owalahleka.
0: Okay, yebo.
2: Yebo baba, hayi baba ngicela ukucela isimanga ukuthi umfowethu ubuyile ngoba ngangisho enkonzweni ukuthi umfowethu sesehambile kasathiwa akasekho emhlabeni ngoba kasekuneminyaka walahleka.
0: Mhm.
2: Umfowethu ubuyile nebuya baba. Hayi amazwi akhaya iwona baba uRice umfowethu kuyimanzi sowakhino ezigumu baba lapha ekhaya.
0: Awu mntanami hey lalela wemntanami.
2: Yebo baba
0: uyabona mhlawumbe kufuna la

0: bathola isifundo ngawe ukuthi uma umprofethi ekhuluma noma ngabe kuthiwa isimo sesinesikhathi eside kangakanani fana kumuntu alikholwe izwi uma umprofethi ekhuluma umfo wenu ubuyile umfo wenu uright
1: umfo baba uye njengesiprofeso sakho baba
0: yebo
1: uye ngakho and ngoba wawushilo ukuthi la akhona akafile ngoba thina bese siqambe sekuthiwa akasekho ngisho emqaleni
0: awu bakithi
1: ubonile baba wavusa eshumi sikhuluma nje umilo eshumi baba lapha ekhaya siyabonga kakhulu
0: siyabonga kakhulu mntanami uJehova akubusise abusise igceke lonke kube kuhla konke mntanami
1: yebo baba anun
0: amen Mlaleli wami sibonge kakhulu uJehova ubekade evumile ukuba namhlanje sizwane mina nawe sixoxe izindaba ezothuthukisa ikusasa zithuthukisa impilo Mlaleli wami kuthiwa imbila yawuswela umsila ngokuyalezela Phuthuma ngolosihlanu uza kulenkonzo eseThekwini uzokhululwa ngizoyivula ingidi yobuthakathi ebophi into zakho kwamavula ngiyavala ngawe amen
1: yebo sawubona baba
0: yebo mawa mhlalo odabeni Nkosi vala iredo ngemuva
1: baba ngicela ungikhulekise
0: vala iredo kodwa mama wami Nkosi nakuphazamise vala iredo umama wangayivali wavela wavala konke awu Jehova Nkosi yezulu Baba ngcwele nkulunkulu namandla busisa imindeni busisa bonke bebekade belalelele uhlelo kuqaqeka izibusiso qaqeka inhlahla yabo kukhanye Nkosi amen
2: Hola intebenzo zika Dr. Mzinto Ngema umavula kuvaliwe unozimanga isiwasho esivula inhlanhla umashanela isiwasho sokuxosha izilwane ungiyafunga ngiyagomela induku yokushaya izitha isiwasho sezidalwa umvula emaphupho umphakamisi isiwasho sokukhushulelwa isikhundla emsebenzini nokuhlonipheka emphakathini imali eningi isiwasho esisiza umuntu ke ophelelwa imali ezandleni siphinde sivule inhlanhla yemali umkhucululi imbiza elapha izifo egazini sibala oshukela iPP umhlume kanye nezinye isihlephula mbhede imbiza yenza ke ulangazelele inkonzo yasekamereni yenze nejabule nobabili uqolo liyadansa imbiza yokuchatha eshaya amathekethe anamathele eqolo ifoto likamavula kuvaliwe elininyengelezi lenza ucashe ezithenzakho kanye nensizi kamahuwa yenza umzimba wakho uqine ilwe nomeqo nombulelwa nokunye nokunye ungasali izikhathi zokusebenza bavula ekuseni ngo-7 kuya ku-5 ntambama emansela 110 kungeni road kanti njalo ngo-6:30 ntambama kuya ku-7 uyatholakala ku-1 KZN TV channel 261 mlalele kwinanda 88.4 FM komsombuluko kuya
0: ngolesibantu abafone yebo kwamavula kuvale sokwamukela
3: yebo baba ngiyabonga mprofethi wami ngizosuka manje nokubonga
0: yebo ma
3: bahamba yebo ngahamba ngayemgedeni
0: baba ya
3: mengiye emgedeni baba wafika emgedeni ngabuya ngeze ekhaya
0: mina
3: nenkinga baba zokuthi imali yami yayingaphuma yasemsebenzini ngasatholi luso nje ngisese uzingangisebenzela ihala
0: okay
3: baba ngithe sengile nje emgedeni yavele yangena imali yami ngahlala isonto lodwa yangena baba imali yami baba umprofethi ngiyabonga mprofethi wami ngiyabonga uNkulunkulu ngathi angakubusisa kuzo zonke into osenzela zona mprofethi
0: ukuza kwakhe enkonzweni wawunesidingo sokuthi le mali yakho mayiphume
3: yebo mprofethi kunjalo
0: siyabonga kakhulu mama uJehova makakubusisa kakhulu
3: amen
0: mprofethi ungathini kwabanye abangakezi kumavula kuvaliwe wabaleka nako ma kumavula kuvaliwe sokwamukela molo ma siyaphila ma
3: siyaphila nathi mprofethi
0: ya
3: ngizobulela mprofethi
0: yandisexaweni
3: xaweni mprofethi wandiprofethela uba umkhwenyana wami wabulawa olahla ezifama ngapha endlunkulu
0: wilo mama lona owayekade ehamba ecinga ukuthi indoda yakhe yabulawa yafihlwaphi
3: yebo mprofethi
0: okay ya
3: ngithe mprofethi ukusanjalo ngase ngixelela umama makaqoqa ifemeli ngifuna ukumazisa ngalesi siprofetho
0: ya
3: hayi umama wabahlanganisa kwabantu umprofethi uthe sebahlanganisa kwabantu basekhaya ngabaxelela uba kunesiprofetho esinje esiphuma kumprofethi ecaweni yami
0: ya
3: hayi kuthe ngisabaxelela umprofethi unkosikazi

0: umsobo kwamkhwenyana wami wavele wakhala wesijilo wamemeza sasa yokumukhalelani na hayi ndembe khala ndemprofeti umfethi mina ngiyayitsho le nto ngiyayitsho le nto uba ubani wabulala umkhwenyana wakho wathi ndiyonikhombisa pho anibulele khona mprofethi heyi bathuka bonke bathi hayi lo mprofethi ngeke uyasebenza ulusisimangaliso uyamfuna
1: ya bonga mntanami bonga mntanami ya uthi hayi utsho omunye mina ngabonga enkonzweni khabo
2: hayi bonge mavula valile
1: ameni mama wami ya
2: ngiyabonge ngahamba ngayo emgedeni baba nemali kababa wami njengangiyilindile washonayo yakarafu ngathi ngibuya nje emgedeni baba awu hayi bo phela ngisho iy'nsuku ey'ngaki imali imali yangena baba ungamali ngango-50,000
1: 50,000 mama wami siyabonga.
2: Nkulunkulu abusise, abusise uNkulunkulu yasebenza baba siyabonga.
1: Siyabonga kakhulu mama wami makuqhubeke makuvuleke kuqhubeke kube kuhle konke.
2: Amen. Amen.
1: Hallelujah. Kwa mavula kuvalile sekubuke sakwamukela.
3: Bavula vule kunjani baba?
1: Baba wami siyaphila.
3: Siyaphila baba wami. Baba wami ngiphakama nokubonga lana.
1: Yebo baba.
3: Ngafika esontweni wangiprofetha nganginenkinga ngizohlinzwa nginecancer uma ngifika ngilapho ngiyohlinzwa ngalo ebanganikangidiagnose i-cancer
1: ngifika
3: bethola bathi akusabo abakatholi lutho akusekho lutho babuza bangenze kanjani awu ngabatshela ukuthi bengiye enkonzweni abamavula kuvaliwe uyabona
1: ngiyabonga
3: kakhulu baba ngiphilile manje akusekho lutho angihle maphilisi ngi-right manje
1: Baba wami siyabonga kakhulu khehla lami.
3: Ngibonga mina baba ngiyabonga kakhulu.
4: Ngahamba ngalo mashanela lona ngafika ekhaya. Ngawubeka nje futhi ngafika. Hayi. Kwayisikhathi athi kwaphela 2 weeks. Ngesonto elalandela kulokhu ebhizi babe ngibelesele. Futhi athi mashanela amagcobisa usuzechebile ngomashanela ekhaya lithi ngize ngicheleke. Mangichela ngalo mashanela ngenze ngalendlela kusho njalo ngiyakhorojwa ngiyachelwa ngaphakathi uchele nangaphandle uphume ngaphandle ukhuluma uxoshe ngichelele ngalobo busuku ngiyaphupha ngiphupha umamama kasekho washo ngo-2017 ubaba wami washo ngo-2017 bame ngasepassage eduze kamelo lami bayabhizi bayahleka bayadansa angisakazi nje nokubabona ebusuku mangileni next day ngangihamba ngiyaxoxa ngangihamba ngizoya la edrobheni ekhaya yaswa imali ngiso yonke le nto yenze yaswa imali ngizohamba ngize edrobheni kunama-ofisi engangithunywe kona ma ngingenela ma-ofisi sanibona ma ngingena nje ngikhuluma isingisi ngemomingi basho nabo umomingi are you here for assistance or you looking for a job in my head bathi are you here for assistance mina both ngiyenze lo assistant lobele ludaba lolengize ngalo emva kwalokho basibenana ayi uready for interview mina bangenzi interview ngenze interview ngathola umsebenzi bazalwane ngiyasebenza ngomashanela wanekhaya ngiyabonga
5: ekhaya ungasebenzi
4: from 2017
5: awusebenzi wafika futhi lekhaya ubungathembi uma ungena
4: ma futhi umprofethi nje ukhona angakhumbula ngangihleli la kwakuthi uma kwenziwa izinto ngiyabona usizemile lana ehlabelele dance kunekwakuhle lokhu kodwa ma ngangakholwa ngendlela esimanga ngoba ngichaza ukuthi umashanela nonosimanga loba nginikezwe wona kahlala endlini for about 2 weeks ngingekho nje ukuthi ngiyisebenzelwane foka ngikholwa nje ukuthi isitwana nje iphephuli ngizozwayele into empilo yami kuvalekile kunjena yini ezongizwayele empeleni hayibo isina angizange ngifune emsebenzi angizange ngifake i-application ngangene ofisi ngithi ngizihambele indaba engiyithunyelwe kwathiwa are you here for assistant of your job ngiyathe

yakhe sebeya kulowo muntu kanti lowo muntu ukhuluma inkulumo ayizwile wangaba naso futhi isineke sokuyizwa nokuthi athwasiswa yona nokuthi ke mayese izwileke uzomsiza kanjani umuntu oza kuye bese esemtshena leyo nkulumo. Kodwa kulungile, ngicela ukukhuluma namhlanje. Mlaleli wami, ayikho into okuthiwa ukubangwa zidalwa. Ngiyazi ukuthi uzothi umlaleli, hawu, uma vula kuvaliwe kani wake washo naye kwesinye sezihloko zakhe, wakhuluma into yokuthi kuyenzeka abantu uthole ukuthi babanga zidalwa. Uqinisile impela, ngake ngakusho, angupiki lokhu uqinisile. Angithi ngakho ke ngiqale ngenkulumo ethi kunenkulumo oke uyikhulume ngoba isiwusandanezwe uwenzela ukuthi ke ayihambisana nabo abantu bese uyayibeka ngenxa yokuthi futhi ubuka nesikhathi ukuthi eyi isikhathi soba sincane angasagcine engayizwanga vele lento engizoyikhuluma lo muntu. Alright. Kodwa namhlanje ngoba ngifuna ukusiza abantu bakaNkuluNkulunkulu Nkosi yami abahlupheke ngempela ngoba ngiyabona ukuthi hayibo maningi amathwasa manje baningi abantu bayathwasa uhlangana nengane encane ifake ibhayi ifake umiyezane ifake ibomvu ifake umcaka uyabona ukuthi eyi abantu balahlekile ngempela ngoba bathi bazama ukuphuma eyinkingeni. Nakho ke namhlanje ke ngicela ukuletha nasi isixazululo ungixolele ngishilo ngathi sizophela isikhathi sami ngayiqedanga lento. Inhloso khona ukuthi ngikufundise, inhloso ukuthi ngikwenzise into ezokulekelela. Ayikho into okuthiwa ukubangwa zidalwa. Ayikho inkulumo enjalo. Alright. Why mavula indaba amavula kuvaliwe usho kanjalo? Ngiyumakhosi mina ngiyabatshena abantu ngithi mina babangwa zidalwa. Pho yini mavula kuvaliwe namhlanje uthe redweni wena ayikho into enjalo. Alright. Ake siqale la. Ake siqale kwinjula yomuntu ke. Uyini umuntu? Umuntu umphefumulo osuka ezweni lakomoya. Umuntu akaqali namhlanje. Yabona nje namhlanje kunengane kade izalwa esibhedlela manje nje. Yabo namanje nje ngo 10 kunengane ezobizalwa. Umuntu akaqali manje bese kuthiwa nanga umuntu. Cha. Umuntu uyahlelwa, uyakhethwa. Zidalwa kusenesikhathi eside. Kube nalesi sidalwa ke esizomqoka umuntu. Sikuqoke. Yabo. Lesi sidalwa uthola ukuthi uma sasikuqokile ukuthi sizokuletha emhlabeni noma sizovuka sona ngawe emhlabeni noma sizothuma wena emhlabeni lesi sidalwa ke sibe sesikuhlelela ukuthi uma usufika ke emhlabeni uzokwenzani emhlabeni lesi sidalwa ke uma sasikuqokile sibe sesiyabuya ke sesizobheka abantu abaphila emhlabeni ukuthi lengane ke izozalwa wobani emhlabeni. Uthola ukuthi lesi sidalwa ukhokho wokhokho noma lesi sidalwa ukhulu noma umfo wabo kakhokho. Uyabo? Lesi sidalwa bese siyabona ukuthi hayi umuntu ozozala lengane akuhlangane usibanibani nosibanibani intokazi yakabani nensizwa yakabani uma

hlangana bazobeke sebe zala lolu hlobo lwalomntwana lomntwana lona ngesikhathi ezalwa laba bakhilayo bona bayajabulela ingane kanti lengane lena kudala kwaqedwa ukuhlelwa kwayo angithi uyabona nje uma ufunda uJeremiah chapter 1 uzwa uyabona ufuna ukubona ke injulo yokuzaleka komuntu ke kuthiwa lapha na kuJeremiah chapter 1 ngingakakubumbi esiswini shuthi ngingakabathola bazokuzala ngakwazi shuthi ubaba nomama ungakabi naye emhlabeni ngakwazi ngakwazi useumoya usesezweni lakomoya usazoza ezweni lasemhlabeni uthi ngingakakubumbi esiswini sikanyoko ngakwazi ngakubeka awukaka njalo lo muntu okhunywa ngakuthiwa akakabibike esibelethweni uthi ngakubeka ngakubeka ukuthi ube umprofeti ezizweni uyabo uthi yonke le process yakho iyenzeke ngingakakubumbi engekho wesifazane osekhulelwe uhlobo lwalomuntu okuthiwa uJeremiah kuthiwa ngase ngikwazi lapho uNkulunkulu usekhuluma noJeremiah yakhe usesemncaneni bakhe uJeremiah uyingane uJeremiah ucabanga ukuthi njobe ethunywa kuthiwa ngabe umprofeti yila eqala ethunywa manje usethi lona nkade ngaqeda mina ngawe uthi lona ngiyumntwana mina ngiyesaba ngizokhuluma kanjani kubantu ukuthi wachabo mina ngikhuluma into ukuthi into ozoqala ukuyenza manje mina ngikhuluma ngento engayiqeda nje engakabibikho esifazane osekhulelwe wena kudala ngaqeda ngawe mina ngakuhlelela ukuthi uzoza kulomhlaba kodwa abakuzalayo ngibathole kamuva senqedile ngawe ukuzaleka komuntu ukhemlaleli kunjalo yabona njoba wena uthi uyahlupheka awusebenzi nithini nezinkinga nibhedele umsamo zonke lezi inkulumo lezi ezikhulunywa ngabantu kulesi sikhathi esiphila kuzona kusona ngifuna ukuzoyilungisa mina namhlanje awubangwa zidalwa wena no wena unesida yabona umuntu obangwa zidalwa akahlali ngisho ukuhlala esibelethweni umuntu obangwa zidalwa akahlali esibelethweni akahlali angisho ukuthi uyachitheka ngisho ukuthi nje ahlale bese yachitheka akahlali ngisho ukuhlala umuntu obangwa zidalwa ngophela idalwa bafethu asikhulumeni iqiniso lapha elijulileyo idalwa ayifani noThemba noZethu abazoba ngesicathulo sikaSikhumbuzo ngoba uSikhumbuzo ushonile washiya icathulo zakhe ezusayizi woThemba noZethu sebayayibanga icathulo zakhe idalwa ayifani noVusi noZinhle abazobanga ifortuna kababa wabo oshone washiya ifortuna bayibange ngoba bababile bayakwazi ukudriver sebeyayibanga ke ifortuna yami lena hayi ubaba ubedrivisa mina izidalwa zinjalo idalwa ayikwazi ukuzobanga wena manje chabo ukuzaleka kwakho akuyona iminto yamanje into ekujulileyo into endala yahlelwa 100 years ago kwakwazi ukuthi ngo-1985 kuzoba khona uDuduzile Mkhize. Manje awukwazi ukuthi ungafika ufunde kahle esikoleni bese namhlanje ngoba usuyadohoza.

bangwazidalwa sayiqaleni ukubanga asilungisenike abantu abami lalelake ngilalile kahle yehlisa amaphaphu ngizokusiza mina ya umuntu ke kuba nesidalo esimqokayo esimkhethayo ozalweni iduza lulasekhaya komama iduza lulasekhaya kobaba ida uzalo lalelane ke ngimsize ida uzalo lo baba noma uzalo lo mkhulu noma uzalo lo khokho noma uzalo lo khulu noma uzalo lo khulu lo khulwana uyayibona le nto manje ke nansi ke into engifuna siyilungiseke namhlanje lesi sidalwa uma simqokile lo mtwana samlethe emhlabeni ebuncane nibakhe umama evika imeqo evika imbulelo bekuyiso lesi sidalwa engakabi ngisho nohlanga olodwa umama wakhe egazini lakhe bekuyiso lesi sidalwa ebekade sinqaba nawe bahlukana abazali ubaba iphika ingane ayitshinge umama ayitshinge naye itholwe zintandane ubani kanti ohamba nalengane yiso lesi sidalwa angithi siyasike sizo nje emalokishini ukuthi kunomuntu othile ocosha ingane esitamkokweni shuthi lona ubeyitshetshe ifile ingane wayiphosa esitamkokweni kanti ingane ayizukufa izicoshwa abantu abathile abayiyele emsebenzini yini enze le yangane ingafi sinqabile lesi sidalwa esasiqokile emaphakadeni sayiqokela ukuthi lengane izokwenza umsebenzi othile lapha ezweni labaphilayo ubaba wakho nomama wakho laba bakuzalile abanayo ipower phezu kwakho noma bengashada noma bengangashada ngicela namhlanje ngiyacela namhlanje ukuthi ngiphikise inkulumo eyiningi ezikhulunyiwe zadileyisa ukuphumelela komuntu ungizwe kahle ngithi mina ubaba wakho noma wakho abanawo amandla okuvimba ukuthi ube utho noma bengakuqalekisa noma umama wakhe ngakutshinga esitamkokweni uxoshwe zintandane uxoshwe ama-social worker uyokhuliswa ezintandaneni icebo lalesi sidalwa ngawe ngenke livinje ukuthi umama usamazi ngenke ngoba iqiniso kufanele silazi namhlanje iqiniso elithi umuntu akabangwa zidalwa kodwa yini eyenzakalayo ithina bantu esizisusa esidalweni ekuyisona esisilethe emhlabeni bese sizipha ezinye izidalwa ithina ake ngenze nje umzekelo nayo ingane isithi ifuna ubaba wayo yona isilwa nomama wayo wena mama uphi ubaba ngifuna ubaba wami mina ngifuna ukumazi ngifuna ukuye ekhaya kobaba ngifuna ukuyofaka isiphandla sakithi kusho ingane isuka esidalweni ngoba njengoba ithi ifuna ubaba ifuna ikhaya lakubo yona yona iyitshela izwe bethu abantu njengoba ingaxhumene nabakubo into zazo zizokuhamba kahle ibathungatheke izimtholo ubaba wayo emva kokumthola bese kubhedda kakhulu izinto kade zingcono izinto ngesikhathi ubaba engakamtholi yini sekuthiwa nike mayoshola sekuthiwa ibangwa zidalwa hawu sezibanga kanjani ngoba lengane ikhulisa umama wayo wayifundisa eyedwa yathi yona mayisina 18 yayisifuna ubaba wayo sezibangaphi idalwa iyona esuka esidalweni okuyisona esingamdinganga ubaba.

0: eduze kwayo okuyisona ebekade siqokelele ngalo ukuthi ngizozikhulisela ngoba nginohlelo ngayo yona yasifuna ubaba wayo kwasebhedi into zayo. Ngizwa kahle emlaleli wami, angisho ukuthi ungamfuni ubaba, ngisho lokho. Kodwa ngizama ukuveza inkulumo namhlanje ejulileyo ongakazi uyicabange. Inkulumo ethi njengoba ubaba ungamazi kunesizathu. Bayaresho abantu besifazane kuzaleka ingane ingane ibe utho engekho ubaba. Ngoba vele ubaba wamrepha lo mama kanti phakathi kuloko ngreshwa kukhona isidalwa esizodedela lomphefumulo esifuna uphile samphefumulo ngathi
1: imibono kanye nezimfundiso zalolu hlelo ezalilisonto elibandakanyekayo akusiyo eye inanda 8.4 FM umesa khona uNkulunkulu lisekhona ithemba akapheli ngawe hlale bukhoneni bakhe. Imibono kanye nezimfundiso zalolu hlelo ezalilisonto elibandakanyekayo akusiyo eye inanda 8.4 FM.

izinto akazithandayo. Lithi iBhayibhile bamshaya ngamatshe uPawulu noba bamkhanda engamatshe bafikelela kwipoint la besithi khona uPaulos sekefile. Kodwa uverse number 20 liBhayibhile kwafika abapostoli bafike bamgungu uPaulos. Mabemgungu uPaulos iBhayibhile wavuka uPaulos. Namhlanje ke ndizothetha nabantu namhlanje. Abantu ekuhlanganiswa izinto kuzodestroy impilo zabo. Ngizokhuluma nabo namhlanje ngithi akapheli ngempilo yakho. Ngizokhuluma nabo namhlanje ukuthi akapheli ngomuzi wakho. Ngizokhuluma nabo namhlanje ngithi akapheli ngomshado wakho. Ngizokhuluma nabo namhlanje ngizobatshela ukuthi akapheli ngebusiness la. UPaul baphuma benento yodwa ukuthi namhlanje uPaulos umele ukuthi afe. Bamkhanda ngamatshe liBhayibhile bacabanga ukuthi uPaulos sekefile. Kanti noba sebecabanga ukuthi sekefile uPaulos kuzafika amadoda kaThixo. Namhlanje ngizothetha nawe mntana omhle, ndithi uThixo unedinga nempilo yakho. Ndizothi namhlanje mntasekhaya uThixo unedinga nefamily yakho. UThixo unedinga nebhizinesi yakho. UThixo namhlanje uzozalisa amadinga. Namhlanje ndizothetha noPaulos abakhandwe ngamatshe. Kwathi kuphelile ngabo, kwathi abafile. Kodwa namhlanje singenile kulo msakazo sizothetha nezinto esekuthiwa zifile. Mhlawumbe abantu bathi ibhizinesi yakho ifile, kodwa namhlanje ndiyibona iphakama. Mhlawumbe bathi umzwakho uphelile, kodwa namhlanje ndiwubona uphakama. Mhlawumbe namhlanje kuthiwa ngabantwana bakho kuphelile, kodwa namhlanje ndibabona bebuyelwa bubomi. IBhayibhile apostle labantu bahlala phansi bahlela ukuthi bazomkhanda uPaulos ngamatshe. But assignment yabo kwangayona ukuthi bamkhande njengamatshe, kodwa bebefuna ukuthi benze show uPaulos uma sebemkhandile ngamatshe uyafa. Ngempela bamthola uPaulos, ngempela bamshaya uPaulos, ngempela bazama ukumcheck uPaulos ukuthi ngabe usaphila. Lithi iBhayibhile bacabanga ukuthi uPaulos ufile. Kwabe sekufika abapostile, kwabe sekufika abaphathi bemfihlakalo. Bafika bangakhuleka, kodwa ufika kwabo. IBhayibhile bafika bamgungu uPaulos. Uma bemgungu uPaulos iBhayibhile waphakama. Ake ndithethe nabantu namhlanje abakhandiwe ngamatshe emisebenzini. Ake ndithethe namhlanje ngabantu abakhandiwe ngamatshe endaweni abashadele kuzona. Ake ngikhulume nabantu namhlanje abakhandiwe kumabhizinesi wabo. Ake ngikhulume namhlanje nabantu abashayiwe ubomi. Abantu sebecabanga ukuthi kuphelile ngawe. Abantu sebeyifundile obituary yakho uphila, kodwa namhlanje sizothandaza nawe. IBhayibhile bamshaya babe sebemrhudula uPaulos, baphuma naye esixekweni. Mamela mntasekha, kusenokwenzeka ukuthi ushayiwe izimo waze washiywa umndeni wakho. Kusenokwenzeka ukuba zikushayile izimo warijekthwa ngabantu bawukade ubathemba. Kusenokwenzeka ukuthi ushayiwe izimo warijekthwa ngabantu basizile ebomini. Kusenokwenzeka ukuba ushayiwe izimo warijekthwa ngabantu baphakamisile ebomini. Kodwa namhlanje sizothandaza nawe. Wena uthi la ngikhona ngigxiza igazi, ngilinyazwe ngabantu engibasizile. Ngoba labantu abashaya uPaulos ngabantu wayekade shumayela kubo. I want to believe banabanye babazalwane bakwe babekade bethula amatshe bengemuva bengafuni ukuvela, ngoba bebekade behamba nabo. Abanye ngabantu uPaulos akabaphilisa, abanye ngabantu uPaulos akabavusa ekufeni. Kodwa kuthema ngababantu bequlunqa ukuwa kaPaulos. Nabantu akabasizile bajoyina khona lapho. Namhlanje sothandaza nomuntu othi ngiyifundisile ingane kodwa kunzima ukundondla. Abantu abathi namhlanje kunabantu engibafaka emisebenzini kodwa sebexosha mina ngaphakathi emsebenzini. Namhlanje sothandaza nabantu abathi ngifaka abantu emzini wami kodwa bangijikele. Namhlanje sizothetha nje nabantu namhlanje esekuthiwa kuphelile ngabo. Sizothetha nabo namhlanje abathi nami ndiyabona ngempela akusho abantu kodwa ngiyayibona.

0: ngaphezwe impilo yakho mhlekazi.
1: Ngikhazela lo tata into yobana eli bhupha lomuntu osesifazana ngumuntu ohamba phefemelini ngendlela yokuthwetshulwa.
0: Uthi umprofeti eli bhupha lomuntu osesifazane ngumuntu wala emdenini owathwetshulwa osewumkhovu manje.
1: And uyacela kuba kaqalanga ufika apha kuye ukhe wavela nakutata omzalayo lo tata lomama ecela into yobana ucela uncedo but into the abantu bale family bathule.
0: Uthi umprofeti lo mama kade ecela wake wavela nakubaba okuzalayo njengalokhu evela kuwe uyacela uxa ushi nimsize kodwa nina anikwazi ukumlekelela ukusuka nje nithule.
1: And into ezakwenzeka ngoku kuzawukwekudala ukufa apha ekhayeni labo kuzawubhubha umntu unyaka nonyaka.
0: Uthi umprofeti njengbethetha nawe ubona le nto izawusebenza kakubi kulo mzi izawuchithachitha kufa abantu ningwaba unyaka nonyaka tata.
1: Kuba lo mama wafa lo mama ngokuba wadunjelwa sisisu akuye dunjelwe sisisu wahamba emhlabeni.
0: Uthi umprofeti lo mama indlela akashona ngayo make buka ezweni lakamoya lo mama wadunjelwa isisu wabe sekeyadlula emhlabeni
1: tata. Iproblemu enkulu notata wakhe lo mfana uthe mayidlula emhlabeni wadlula ngesimo esisodwa sokudunjelwa sisisu wahamba emhlabeni.
0: Uthi umprofeti esisilwane sigqugqisile siyabhumbisa phekhaya ngoba noba bemzalayo ubona naye washona ngale ndlela nomama ashona ngayo.
2: Njalo tata, njalo.
0: Uthi mprofeti kunjalo tata.
1: Mkhezele le nto izaziphinda izakwenzeka kuye uba kakhawuleza amameli lizule siprofeti.
0: Nede tata, uthi umprofeti mhlekazi uma ungalaleli izwi lesiprofeto le nto yehlele ubaba wakho yehlele nomama manje isijaha wena izakwehla phezu kwakho uma ungalaleli izwi lesiprofeto.
1: Notata kufuneke angalali ngolo hlanu azojijana nopelepele ubusuku bonke sithi pelepele andikuyeka ungandisikelelekanga.
0: Uthi umprofeti ke baba wena suka ncama konke usuke uye eJerusalema uyobamba noprofeti. Uthi mprofeti namhlanje angikudedeli ungangibusisanga.
1: Kuba lobawo lona udiyele ukuthi ndimchazele banzi ukuthi uza kwenza ntoni ngeli phupha.
0: Uthi utata kudinga uba amchazisele kabanzana ukuthi ngabe uzokwenza kanjani ngeli phupho likulandelayo.
1: Kuba lo tata lona seyibhondibhondi nje zintambo esinqeni kungephucungu anayo lo tata kuba nomntu wesifazane akahlali apha kuye.
0: Uthi umprofeti njengoba ugcwele ezintambo nje ungenantlungu apha emzimbeni uthi ubona nabantu besifazane bengasahlala apha kuwe tata. Uthi tata kunjalo abantu besifazane bayamphunyuka abantu besifazane bayamshiya
1: akuba lo tata akanathando okanye lo tata kunengxaki akanaproblem but le nto yelidimoni ingenile apha kwabo iyamsebenza lo tata njengoba imsebenza ngamanye amaxesha imenza lo tata aphulukwe nangumkhamelelo.
0: Uthi umprofeti mhlekazi hayi ngoba wena ngumntu ongenathando kodwa esisilwane sikuhlasele ngamandla. Uthi ubona kumprofeti sikuhlasela noma usulele wena uyakwazi ukuthi uvuke uyichamele.
1: And abantu besifazane bakubaleke bacimba fanuba uneproblem wena uyazichamela kanti awuzichameli wena kunesimo esenzekayo apha kuwe.
0: Uthi umprofeti mhlekazi abantu besifazane bayakubaleka ngenxa yolotiko loshi oze wakubeka kule simo ubhekene naso manje. Abantu besifazane bacabanga ukuthi wena uyayichamela baba.
2: Injalo kani tata, singawatshile senzeka tata loo nto.
0: Uthi tata sekukaningi senzeka le nto ezichamela ambaleka amagqiyazana ngenxa yolotiko loshi ngenxa yesisilwane tata.
1: Mkhezele lo tata ngizamkhulula ngaphandle kwebhokwe.
0: Uthi umprofeti ke mhlekazi uza kukhulula

ukhona umuntu engemdinge ukuthi akehlale phansi nami omunye abe nento ayijongile ukuthi mina nake ngifuna ukuqondanisa yayizo lento engishona uthola ukuthi umuntu unemali evalekile ayiphumi akuqondani nabameli sebenze konke akwazi ukuthi kodwa akuqondani lo muntu uyadlala udlala uHollywood udlala iLotto udlala uwamathimu wilo muntu uyabetha emathi akuqondani ngithi mina waza ngiqondaniseke yabona ayikho into engayiqondane umaqondanisa angifuni ukukhuluma kade kodwa umaqondanisa uyaqondanisa ufaya ngisho umuntu athi hey ngixakekile ngakumuntu

2012 ngizobe ngi 7 months lapha na e-rank kumamkhisi noma kanjani ngo 12 usithi umuntu o 7 months ngo 12 kibana nami lapha e-rank kumamkhize ke uba se-rank lapha so ngiyesiqinisa sokuthi ngidibana nawe khona ngikwazi ukuqonda ngisenda izinto zakho bese kuthi ngomhlaka 10 yes umama manje ama date ke ngithe uzoqhubeka nawo ngoba bese ngishilo ukuthi ngomhlaka 9 ngizothatha indawo embili kuzothi ke ngomhlaka 10 ngizobe ngisemdubaduba kubantu basemdubaduba sobe kulwesini emdubaduba ngizobe ngisemdubaduba ngizoqondanisela izinto emdubaduba emdubaduba ke abantu bakhona banenhlanhla ke enkulu ngoba sizokhonza nokukhonza ke emdubaduba sine inkonzo nje ye hour yokuqondanisa ne hour lokuqondanisa emdubaduba ngicela ukuthi ungalenze iphutha lapho emdubaduba I hour lokuqondanisa uyabona u 12 o'clock okusho ukuthi inkonzo izoqala ngo 10 bese kuthi I hour lokuqondanisa u 12 konke okufanele ngiqondanisele yona lapho emdubaduba ngo 12 enkonzweni ngithi ke insebenzo izoqala izoqala ngo 10 kwenziwe konke okwenziwayo kodwa sine hour ke elilodwa nje lokuqondanisa u 12 I hour lokuqondanisa leyo njengoba ngizobe ngilethe insebenzo yami yokuqondanisa right ke kuzothi ke ngomhla kabani ngomhla ka okay ama date ke bese ngoba ngishilo ngathi umhla 13 no sorry iyime ophamba okay noma kanjani ke umama manje uzowaqinisekisa makukhona la ngenze khona iphutha kodwa umhla 12 noma kanjani sizoqhuba duba bese kuthi ngomhla 13 ngizobe ngise ngisebangeni ngisebangeni ngomhla 13 noma kanjani ngizoqondanisela izinto ngizobe ngiqondanisela nje bese kuthi ngomhla 14 Oh hey sorry hey bayikhona umama usangiyaxolisa ngama date ami wona a writer mine kepha umama uzongiqondanisela kahle wona kukhona nje ukufanele ngicorrectele khona la kunamaphutha nje sengwenzile la ngoba ngishiye ngizoqala umama uzokwazi ukuthi angilungisele kahle ngithe ngizoqala ethekwini ngomhla 5 kube kumgqibelo umhla 7 ngathi ngizobe ngiseshowe umhla 8 ngathi ngizobe ngisolundi umhla 9 ngathi ngizobabamba indawo embili ngizobamba inkandla ngo 9 ngibambe iMelmoth ngo 12 ngase ngithi ngomhla ka 10 ngizobe ngisemtubatuba ngomhla ka 10 siyakhonza izoqala ngo 10 insebenzo bese kuthi iawa lokugondanisa lingo 12 bese kuthi ngomhla ka 11 ngizobe ngisempangeni noma kanjani wesempangeni ngizokuqondanisela izinto zakho bese kuthi ngomhla ka 12 ngizobe ngikwanongoma enongoma ini noma kanjani umhla kabani lo umhla ka 12 ngizobe ngikwanongoma enongoma ini bese kuthi ngomhla ka 14 ngizobe ngisophongola noma kanjani ngizobe ngisephongola ngomhla ka 14 kodwa ke umama ke usazowamisa kahle ama date angiqinisekise yabona ave kubhlungu kwakhe into engakheki ave kukhathaza umoya ukwenza izinto ezingaqondani ukuzama ukuqondanisa izinto zingaqondani ave kuhlukumeza ukufuna ukufinyelela endaweni ofuna ukufinyelela kuyo ubone ingekho into ezoqondana nokuthi ikuse lapho ufuna ukuya khona lensebenzo ngifuna ukuqondanisela ngayo ngifuna ukufikisa la ufuna ukufika khona ufuna ukwakha umuzi kahle woza ngoqondanisele ufuna ukuphakamisa i-business lakho woza ngoqondanisele ufuna ukuyosebenza woza ngoqondanisele ufuna ukuganwa woza ngoqondanisele ufuna into zakho ziphakame ufuna into zakho singavimbeki ufuna kungamilutho angithi uyangizithintini woza ngoqondanisele ngoba kwesinye isikhathi hayi ukuthi wena udinga izinto ezinkulu udinga ukuqondana.

0: Usibeya sacela ukubonga bantu ngejusi yakho ibingisizile kushukela. Hey bese ngifa ushukela babusibeya. Yazi ukuthi bengisengiqalile nanokujova. Izolo nje hawu dokotela nje wavela wathi nje hawu ushukela wami ukahle. Hawu ngaze ngabonga ngalelilo kuzana ngale jusi yakho babusibeya. Ngiyabonga kakhulu, ngiyabonga.
1: Amen wemprofethi. Ngithi ake ngithathe leli thuba ke ngibonge indlela ongisize ngayo. Bese ngihambe yonke indawo sengibuya ngisho komanguza komhlaba yalingana ngifuna impilo. Bese ngineminyaka emithathu ngikhukhumalelwa isisu sibe ibhemunde kube sengathi ngikhulelwe nenyawo ivuvukale ngingasakwazi ngisho ukuhamba. Nginomopho ngophinto engapheli abelungu sebecabanga ngisho ukungikhipha isibeletho. Ngezwa ngawo ukhuluma ngale juice yakho eredweni emsakazweni ngathi cha ake ngizami, hayi ingenzela imanga ijuice yakho, ingenzela imanga. Ngiyakubonga kakhulu, ngifisa sengathi ungama njalo ungayeki nabanye abagulayo ubasize ngoba yeyi ungisizile mina ngivukile kwabafileyo. Ngiswele kona ukumentabeni ngimemeze ngitshele abantu ngoba abantu bayagula kodwa bazi ukuthi bazoshonaphi. Ngiyakubonga mprofethi ngamandla akho owanikwe ekhaya ezulwini. Iyasebenza ijusi yakho, iyasebenza ijusi yakho ingenzi umuntu. Sengivuke ngamusha manje, sengikwazi ngisho ukuphekela ubaba into ebengasayazi ngoba besengihambisa kwedada.
2: Ake ngithathe leli thuba ke ngibonge ukuba busibiya ngelokhuzana ngejuice engayithenga kuyena. Yo ayive eyangisiza. Benginesifo ebengasathembi ukuthi ngizosizakala kusona. Benginama-fibroids kahle kahle umhlumu. Ingisize kakhulu le juice ifike iyahlakaza. Iyahlakaza. Eyi. Ngafane ngopha lezo nsukwana. Emva kwaloko kwavele kwanqamuka juqu and besengizizwa ukuthi nje sengiphelelwa namandla. Awu ngiyabonga babusibiya, ngicela bandla Nkosi yami ungapheli amandla ubasize nabanye. Nami sengike ngathi ubatshela nje nangayo nakule ndawo engikuyona ukuthi nje hey liyasiza le juice abangayibukeli phansi. Ngiyabonga kakhulu.
3: Sawubona babusibiya, mama umtolo lona. Hey baba ngithake ngibonge. Hey ijusi yakho ayive ngisebenzelile. I-BP yami ibingasakhontroleki nje, ibingasakhona bese kugubi nje kugubi nje. Yey ngimane ngathola nje le juice. Hayi ngiyabonga kakhulu baba, ngiyabonga Nkosi yami. Hey ingenzelile izimanga le juice yakho babusibiya.
4: Sanibona. Igama lami isibongo uGatsheni. Isigama lami uSiphamandla Gatsheni. Bengifisa ukudlulisa nje lo mbiko abakwethu ukuthi nikwazi ukuthi nilandele lento. Benginenkinga enkulu kabi kodwa ngikwazile ukuthi ngisizakale kuthini. Ngenxa yokuthi ke mangithola usisi wayesengisiza wanginikeza le juice le. Ngakwazi ukuthi ngiyihalamuze ngiyiphuze. Umshini wami ngempela benginenkinga noma mami beseqala ezama ukungishiya, but manje ekugcineni ngiyabona ukuthi mama uyabuza ekhaya yonke into i-right ngenxa yokuthi ngiwuphuzile lo juice lo. So yonke into ngiyayibona ukuthi normal manje, umama usekhaya kumnandi. So ave ngifisa ukuthi kwanina or kwawena uma ukuthi uyakufisa lo juice lo ukwazi ukuthi nawe-ke ukhulume nosisi uzokwazi ukuthi akululeke nawe bese yakuthengisela ukwazi nawe ukuthi ube right ngoba imishado ufuna siyibambe bafowethu. Wanami bezehambela umfazi bezehambela kodwa manje ngiyabona ukuthi umfazi buyi ngisekhaya kumanje kumnandi obuzwa nje khona no-TV bayakhala ngisekhaya. Kugatsheni mina isibongo mfowethu kodwa usiyoza ngosisi ukuthi kuthiwani. Uyobe sekuchazela kodwa nje lo juice ungisizile kakhulu uyakwazi ukuthi ulunge.

0: Sanibonani, sanibonani ninjani, sithemba ukuthi niyaphila. Igama lami nguNoxolo wakaGumede. Ngisathanda ukuzongcoma ibagijimise juice etholakala embusweni. Ave imunandi guys, iyasiza futhi. Iyasiza kakhulu. Mina nomyeni wami besinenkinga la wahamba wayothola ubuhlelo lwane ngaphandle masebuya kumina sesilungisizinto sathola ukuthi sesinenye inkinga induka isavuke. Ngamgqugquzela ukuthi siphuze le juice lena, yasiza kakhulu, iyasiza nakucansi nemuni nesifo socansi nakwi-HIV. Bonke nabantu abanoshukela mekuthi bayayifisa bangayithola, itholakala embusweni, ibagijimise juice. Ngiyabonga guys, ngicela nizame, iyasiza kakhulu, mina ngiyayincoma 100%.
1: Prophet DK Smia isahlulo mbisi gadlangadla matawuzeni inethulela ijuice enamandla elapha izifo eziningi ezimbelesela ukubalwa kuyo ushukela, isibindi, izinso, iBP, HIV kanye nomdlavuzo besilisa nowesifazane. Iyagoma ungangenwa izifo nemikhuhlane. Inkulu le nto, thatha eyakho, ayinamgozi kanti kuyaphileka. Siyatholakala kuwo wonke amahhovisi kamprofethi Nongoma, Tuba, Bangeni, Ulundi, kanye naseThekwini. Futhi siyakuthumelela uma ukude ngemininingwane ungasitshekile izinombolo 079-6551-813 okanye 082-0981-282-082-0981-282-082-0981-282. Kube umbuso wodwa.
2: Kuyintokozo njalo ukuthi ngihlale ngiyibena leli thuba lokuthi ngihlale nawe umlaleli wami lapha ekhaya, ngikuphe ulwazi, ngokugcwalise futhi ngamandla, ngiphinde futhi ngikwazise nezindawo lapho sizobe sikhona. Ngaphambi kokuthi ngiqhubeke nje kade, kukhona nje okuncane engizokuphinda futhi ngikulungise ngokwama-date, kodwa kuzothinteka nje indawo eyodwa kuma-date. So ke eyasenkandla kuphela indawo ezothinteka nge-date. Abanye mabahlale ke nje balalele mase ngiqondisisa ama-date kahle. Okay, ngitheke mlaleli lapha ekhaya, ngiyaqondanisela la nginensebenzo wamaqondanisa. Umaqondanisa kufanele ukuthi izinto zakho ziqondane, awukazi kumthola umuntu ozokuqondanisela kahle izinto. Lalelaka uma ngikhuluma ngokuthi ngizoba nensebenzo kwamaqondanisa, ngisho ukuthi uthi ulungise okunye bekulunga okunye, lapho uyaqondanisa. Ma ukhulume emsamo wakini, uqondane nesidalwa sakho esibheke wena, sona siphinde siqondanise nesinye nesinye isidalwa. Khona abantu abangazi ukuthi uma kuthiwa bayaphahla, aphahla ubani? Into sabayiqondane inhloko. Yabona into zakho uma yiqondene kahle, wenza into eyodwa wena, bese kuqondana nokunye, kuphinde kulunga okunye. Iyona nto engizokwenzisa ngayo kakhulukazi abantu ngale nsebenzo kwamaqondanisa. Ngizokuqondanisela uhambe uyosebenza, ngizokuqondanisela uganwe uvusumusi kayihlo, ngokuqondanisele ibhizinisi lakho lihambe kahle. Hhayi ukuthi ngampela angeke ulungelele, udinga mina ngokuqondanisele leli bhizinisi lakho. Hhayi ukuthi ngeke liphakame, ngeke liye ndawo, cha. Noma bengakhuluma bethi ngeke uphumelele ngekulalela, bayeke osake ngokuqondanisele. Udinga umuntu ozokuqondanisela, ngoba nabathakathi into abayenzayo baphambanisa izinto zakho ukuba zingaqondani. Uyawuzwa noma abantu besho ukuthi lona waphanjaniselwa. Uyabona uma uphanjaniselwe izinto ukuba singaqondani, impilo yakho-ke ithanda ukuthi ibe likhulu. Ngizobe nginensebenzo kamaqondanisa, ngizobe ngiqondanisela abantu begane, ngiqondanisela abantu baganwe, ngiqondanisela abantu bahambe bayosebenza baqashwe, ngiqondanisela abantu kube nokuthula nempumelelo emndeneni yabo. Kuningi-ke esikwenzayo ngensebenzi kwamaqondanisa, ngithi mina woza ngokuqondanisela. Yekela manje ukubalisa nokuthandabuza, yekela manje ukuchaza kakhulu, akusachazwa manje, isikhathi sokuchaza asisekho. Umprofethi njengoba ungibona mina nginjena, ingenxa yokuthi ngazalalela kulate manje, woza ngokuqondanisela. Musukuchaza, musukuchaza kahade, wawuchaza uchazelwa, manje udinga ukuqondaniselwa. Qha ngiyangisithingithingi udinga ukuqondaniselwa, finish right. Angikhulume futhi ke ngithi lapha ya enkandla ngizobe ngikhona ngomhla ka 4 enkandla e-multipurpose hall, kule community hall yakhona ngomhla ka 4. Ngicela uzo wena muntu osenkandla, ngizoba kuwe ngomhla ka 4 enkandla. Ngomhla ka 4 ngizobe ngiphethe insebenzo kamaqondanisa, ngizobe ngiphethe uBonyo Mthakathi, ngizobe ngiphethe uFikizithi Bhengela, ngizobe ngiphethe uMavuthulula. Wonke uMavuthulula wami, uMavuthulula number 1 ngizobe ngiphethe, uMavuthulula ongavimbeki ngizobe ngiphethe, ngizobe ngiphethe isigqezo samathonsi, ngizobe ngiphethe ake ngithi nje ngizobe ngiphethe nejosi ke. Sonke iy'nsebenzo zalayikhaya ngizobe nginazo. Wena okwakho ukuthi uze kimi ngomhla ka 4 ma ulapha nenkandla, uNkulunkulu wami ngiyazi uza kusiza, nawe uzomangala. Uyamangalisa, uyangimangaza kwamina usuku nosuku. Right-ke, noma kanjani ngizobe ngiphethe insebenzo kamaqondanisa. Wena phathe imali, ngathi uphathe u-350 kuphela, ngoba iy'nkinga zakho ngathi manje seyithanda ukwenyukela. Ijusi ngizobe ngiyiphethe noma kanjani ngokwehlukahlukana kwayo. Right. Le jusi-ke niyayazi ukuthi ilwa nezifo, iyelapha kahle kahle. Uma ngithi iyalwa, ngathi ngiyayehlisa, angisho lokhu ekwenzayo. Lalelakhe, unoshukela ozozothola ijusi yasembusweni, unama-alsa ozozothola ijusi yasembusweni, uphathwa zinyawo siyagwasa siyafufuka, thola le jusi. Uphathwa isibindi, thola le jusi. Izinso, thola le jusi. Uyangizwa ukuthi ngithi uphathwa ikhanda elingapheli, thola le jusi. Wena uthi unongwengwezi emehlweni, thola ijusi. Unekhensa, thola ijusi. Uthi wena unobuso, unemzimba omubi, uneyinduna ebusweni, ubona unesicu, thola le jusi izokusiza. Ngithi mina wena une-HIV, thola le jusi izokusiza. Ngithi mina ungabe unani, noma ngabe kuthi unani ke kuphathayo, ayikho into okuthiwa yelapheki layikhaya. Uma ikuphatha nje leyo nto, sizoyilapha, ngizoyikhipha mntanami. UNkulunkulu ungisizile, wasiza nawe, wangigcwalisa ngamandla. Ngithunywe kuwe, ngithunyelwe kuwe ukuba ngusize. Ngicotshelwe wena, ngicotshelwe isimo sakho. Right. Amadate ke bakwethu akhona. Njengoba ngishilo umuntu ngomhla ka 4 ngisenkandla e-multipurpose hall. Phathe imali, phathe u-350, usihlinzeke ngemali futhi ye-product. Uma ufuna-ke ukuthi umprofethi akwenzele konke, ungaziphathela wena imali engango-R1,000 lapho umprofethi uzokwenzela konke. Uma kuwukuthi ufuna nensebenzo yasekhaya, ukuhlanganisa wena nekhaya, phathe imali engango-R1,500 umprofethi uzokwenzela konke, ukuhlanganisa kanye nekhaya. Iy'nsebenzo sikhona-ke ngokwehlukana kwazo. Umprofethi usuke yiphethe onoma 1,000, 1,500, khona ibhengela lamandla lokwenza izinto zenzeke. Eliwu-3.5 likhona, ukhona ngisho elika-7.5. Right-ke, mandla ezizinto senzeke bathi umkhulume futhi ukuthi ngomhla ka 7 ngizobe ngiseshowe phambi kwa boxer lo boxer lapha ya ngase Chester umhla ka 7 umuntu ayibambe kahle umuntu oseshowe namaphethe ngizobe khona eshowe ngomhla ka 7 bese uthi ngomhla ka 8 ngizobe ngisolunde ngomhla ka 8 kuzothi ngomhla ka 9 ngizoba seMelmoth ngoba bengithengi zoba seMelmoth nasekandla kepha sengicacisile ukuthi ekandla ngizobe ngikhona ngomhla ka 4 eMelmoth ngizobe ngikhona lapha erenke yamabhasi maqondana nomaculo lo dayisa amakabisi kusho ukuthi ngizobe ngikhona lapha kusupplier wethu olapha ya eMelmoth ngomhla ka 9 so ngomhla ka 10 if I'm not mistaken ngawakashintshike lawo ma-date i-date nje te kuphazamiseka eyasenkandla kuphela so umhla ka 10 ngima ngaphosisi umhla ka 10 ngizobe athi ngibo ngifuna ukubukisisa kahle njalo ukuthi umhla ka 4 inkandla umhla ka 7 ishowe umhla ka 8 ulundi umhla ka 9 iMelmoth umhla ka 10 umdubaduba umhla ka 11 impange umhla ka 12 unongoma umhla ka 14 uphongolo right angazi ke noma ngicile eDurban kodwa ke eDurban ngathi ngibakhona vele in between labo ngoba ngomhla ka 4 ngathi eDurban uzobe ngikhona before umhla 7 but ke umama uzo emphasize ke lapha ne Durban uzocizelela ukuthi kodwa ama dates athe ase Durban ayaziwa ebakwethu right injalo ke ake ngikhulume ngempilo ke impilo ke asisukumeleni impilo asinake umprofeti ukhona umprofeti uyahlola umprofeti ugcwalisiwe ngamandla umprofeti unesikhathi sokubona abantu umprofeti uyakwazi ukuxoxa naye ngiyakulalela ngiyiswe indaba yakho ukuthi ngampela ukhathazwa yini angithandi ukuthi mangisiza umuntu ngingazi ukuthi kusiphi isimo ngoba lo muntu angizukwazi ukuthi ngimsiza kanjani into engicela ungenzelayo nami usukufika ngimujahile usukujaha ngizokusiza angimfuni umuntu ojahile ngoba umuntu ogijimayo akasizeke nginike ithuba lokuthi ngikusize usukugijima uthinte yonke into khumbula uNkulunkulu ungicobele wena I am the kingdom no mix I'm focusing on what matters to God is you alela umprofeti akathwalisi umprofeti akathwasisi umprofeti akaphehli amagoboko siyazwa umprofeti ukusiza ngale ndlela uNkulunkulu athi akusize ngayo mawufuna ukuthwala hambe kubantu abathwalisayo ngoba angeke usizakale uma uselakini ngokuthwala uma ufuna ukuthwasa ungezi kumprofethi Sibiya ngoba kathwasisi ake ngikutshele ke ngento umuntu ohlushwa isethwalo akongithinta noma ngabe isethwalo sasekhaya noma ngabe isethwalo esakhe mina ngiyayibulala lento mina ngiyayisusa lento bathi sethwala sisuki mina ngiyayisusa ethwalo ngiyasusa ngimgeza umuntu aphile isethwalo sasekhaya ngiyasisusa ngisivale yayizo manje ya so lezo zinto ezinjalo mazikhathaza awuvele wenze apho ekumele ufike ungitshele ukuthi hayi umprofeti nakho kukhathazayo ya angithwalisi kodwa isethwalo ngiyasisusa isethwalo ngiyasivala

All right, uhlelo iKingdom Mandate with Major Prophet DK SPI. Sahlulampisi ngadlangadla isibane samandla sivele emandleni. Inkanyeze khanyisa ubusuku nemini. Angingene ke la nje ngingene impela ngivele ngisale sengimhlala eMadevini umuntu omdala. Ngisale sengihlala nje eMadevini umprophet silungise indaba yama date kahle ethu ukuze wonke umuntu ezocacelwa kahle. Yebo sithi ke uma usenkandla ngomhla ka 4 uzobe khona umprofeti lapha ya e multipurpose hall la kanjani ngomhla ka 4 isikhathi u 10 ekseni sisuke lapho siye ngomhla ka 5 ngomhla ka 5 ukhona umprofeti e Sangro House fourth floor number 421 sikhuluma ke ngeTheku lapho lapha ya ku Smith Street la kanjani uzobe khona umprofeti bese kuthi ngomhla ka 7 sikhulume nomuntu oseshowe ulaphaya phambi kwase boxa ngase Chester bayazi ke abanye abaningi makuthi uyaqala ke nawe salo joina khona lapho ke ngomhla ka 7 uzobe khona umprofeti eshowe isikhathi u 10 nakhona sidlule siya kumhla ka 8 uma usolundi nje namaphethelo ngomhla ka 8 iphuthuma olundi umprofeti ukhona eofisini lakhe lapha ezantsi mawubhenga ka Tepa i-office ke livulwa ngo-8 ekuseni umuntu ke kulindele ukuthi ngaleso sikhathi abe esefika.

0: Umesa khona uNkulunkulu, lisekhona ithemba. Akapheli ngawe, hlala ebukhoneni bakhe.
1: Isizwe yaphela. Kodwa mina ngibona inkinga ke yona kwezinye. Solo ungenela ungenelela kungawukho. Uma ukhululela ngizenga
2: kunabo. Aba hamba na. Lelela. Ngivulele. Amasa ngempumelelo.

0: ngayo. Ngizoshayela kuyona leyo number 0796651813.
1: Umesa khona uNkulunkulu. Yisekhona ithemba. Akapheli ngawe. Hlale ebukhoneni bakhe.
0: Amen.
2: Major Prophet DK Smear. Isasulobisi. Ngajanga. Mata.

0: kuyo zonke izisebenzo ziyakwazi ukutholakala kunoma yiphi la kukhona
1: khona
0: ushayele khona eofisi inambi leqoqo ukunikeza right akufanele isebenzise ngathi siya ngakhona siya ngakhona ethelengivalelise.